0: zoom sa mba konnen non
1: mwen. Ou ta pou lòt nèg la, mwen gen pire du kote li. Mba mwen mba kòb la.
0: Mpa konnen non.
1: Non men gade la gen population.
0: Ki est sa?
1: La population.
2: Oh, wazan son gen la.
1: Mouche, mwen le mam gen la ka avèk pitit mwen. Te konprann mwen nèg.
2: Oui.
1: Nèg la blese la bezan yè, mwen nan konnen sou Port-au-Prince. Mpa ale ti fi a di pran moun peyi.
2: Ki la sèk sa?
1: Ou mwen si byad, pa konsa
2: mwen. Si byad.
1: Pa konsa mwen ou la
2: rele. Ten mwen, e ba si byad mwen konnen. Ou
1: e konnen si.
2: Wazen, e ba si mba yè mantre nan afè moun. Men depi lontan mdap get an vin la pou mdi ou ki moun al si byad zay. Al si byad se moun ki bay mure kou. Ki bay pe max kou, oui. Max lè bou.
1: Mwen ton.
2: Ou moun sa mwen palo lò pa konnen.
1: Fè zan mi populasyon, fè gade de mkone
2: resan mwen. Ouè mje?
1: Gade,
2: bien lò, ouè? Mwen apen renkontre mje la nan kafou mwen blad da. Le kafou bilbo ou mwen, ni li din dike destinasyon, soa pou Port-au-Prince, soa pou Okap.
1: E men, son ou lò lye? Gade, ton mwen.
2: Ouè mje, ou vò lò lye, oui?
1: Gade son fèm, bizit fèm, gade son fèm.
2: E fin nou konde avay mje tou? Son nek. Habitude se mette folo nan tèt li pou ka manje
1: manje
2: moun. Pou ka vole la yon
1: moun.
2: Li
1: mette ou goun nan tèt li, li pèm nan ou goun. Bon, mes amis, gade sa kwe mwen. Population, bon mou ti kout men. E te mba yon vole a. Ti koule la pita li, ti koule la dwa sou li.
0: Ok, bat wou.
2: Mise? Bat gete an ki koule la dile. Mani koule le li, li zim kosa a, li gen destinasyon swa pou okap.
1: Mes amis, bare konye mwen, bare konye mwen, son vole liye. Bon. Ou kon sa gen? Sa pa fwen. Sa pa fwen. Li vò lò kòp kafe m nan. Li vò lò kòp kafe ya. Ma fè lè retounen vin plante kafe. M ba nan a di yes. M travay tro di pou vò lò. So jous pato pren vò lò la kan. Bon, se denye vò lò l vò lò. Se vin plante kafe.
3: Oi, oi.
2: Ou, kè sa?
3: Brong.
2: Yad.
3: Brun.
2: Sa mse gen la?
3: Mablad map tounen.
2: Mablad map tounen. Mwa kol fito?
3: Mablad map tounen.
2: Mwa fito kon bay
3: sa? Mablad map tounen.
2: Oh, kade. An ba la mwe byad. Se yon ton sel bay, mablad map tounen. Mba konen, sa mse gen la?
4: Men ale.
3: Mablad map tounen.
2: Men mse.
3: Mablad map tounen.
4: Mse pa sou moto, sa kapi.
3: Mablad map tounen.
4: Mse gen
3: la? Mablad map tounen. Kote mde yase la map tounen. La map tounen, sa tounen men map pote la li. La map tounen.
4: Mam la map tounen.
3: Sa mde pran map pote la li. Mam la map tounen. Oh, me zami, gat sakrive mwen. Mwen kompren se mwen fon, bokou yo pou fèm pote kou ale, men map tounen, mam la.